wawo na bibibia etumi ewiepe ho eru ntia poya mantem asaman kase ara sasi ya dausia e wudwe ni tremo ho no mebetumi aye kama kama pa ewo ho.

0: Fontrazonche. Nabushami Kui
1: 104.
0: You almost remember me, Namidi Baby. Na see the damn time, sorry, so are two folk and my son crying. Abushian, Yentia and Nefutuna, I am sorry. Abushian, Milkui, Mefutuo, Amidi Jow. Mom would see me, and a mom would have life. Oh, TikTok, Nesso. Me sorry, be a. Me can't send back to me no be. My summer did be a mekana set. But my dear set, open more kumamu. I am high.
2: This is plan B.
0: 1.5. I am high. Uti obi nanswa. Panetro. Me see uti obi nanswa. Panetro. Kuwenim. Na me taika se. Se. Dani da ubeti obi nasuna swa panetro wa eno di ebu apayo. Dani da uye wadwen se odi obedi bonen wa pacho wa ebu apayo. Enfumsuye ni pe ebeba. Nansu heni ya mpiti sa enfumsuwa no. Ya ene sa sebi eni da humu bone ena oye no.
1: 104.
0: Obia entri, obia nye perfect. Nemo mdani da tutuwana mwono fesi ye. Dani da tutuwana mwono fesi ye. Namu wakume mwonte. Namu watimu nye fita. Meni unu ya hon abyembone. Meni unu ya hon kukonsa. Enenti chucha. Shumufa fulimu. Na bo abrabo trene. Na uyene saa. Sebi, sebi, sebi. Obi tuwe rumpa nyadi ebenyawu.
2: This is plan B. 104.5.
0: Obi be kanchiye guso. Enyadi ebenyawu. Esansi wakume mye fita. Umfu obi mwa jumbo ni enfansi utrimu. Obe kuwe ni mwa brabo ni mwa. Obe ya from from. Oh. 24. King George, you say, sure, 24. Thank you for your last message, bro. Nesume da asipa. Eti mwa kume mwonte.
1: Plan BFM.
0: Nafu wana mwonsi siye. Mesi ye di pedi ye di ebe funde mu mfun suono. Me wipiti sa mfun suono. Enu di oye nse ebu apayo. Na bo abrabo trene. Eba nsabe bi obedu biya hanu. Weni mbebe nyam. Se ni panu kule eni mwa. Da vey de no be huono. I said wan huon emribi. Wan huon di dada kura nenso. Sa dana no di huon. Wape wasem. Esa si wakume muti. Onyo nyoma basa basa. Mese uraste ni biya yo biya sebi. E bana hunidia. Wademu number one. Uraste ni wumpefi. Uraste ni emokrono. Uni madia bakuwa. Oba adia diche rasta fuo. Rasta ni ya asensu die. E ma wudemu sunku e ya asensu die. E wongu. Anu na so ye bibia ye betim di ahye won so se a da bi akwa na waye rasta no de bia metaka se nye rasta bia no rasta o mi amesia yi menye miti rasta watch as ye nemum rasta ne o makoma mu anyo mo mo ye rasta nyina no ana kyeso o mo ye rasta man no obi betim aye dreadlocks but no won ye rasta. Uhu rasta man na ubehu rasta man. Enti dane da mu akuma monte. Asamu ma wache a, mema asamu no ma ache. Asembi ho na se ye di nkomo na mfa wo ho a, memfa wo ho nkoje sa nkomo nim.
1: 104.5.
0: Ensem kike bi onuma, memfa wo ho enji mu. Na uya ne sa, ebetimi aboa wo, ma bra na wo bonu. Eti nye siye, eti mi diya mamu. Nya minke ye njina ya hon. Uko nkutu jye di muna sa obo mpaya na waka ame. Mensu me kawo mpaya bumu. Nebibia eti nye.